0: Dito kita ni nga YFM. Amanais! Ang kayang! Araw to kita to perindang. Ato ya ulat-lat.
1: Merdeka, ukai semina nuat ke jalur gemilang. Ukai mega semina ngiri semangat patriotik. Dan merdeka mega,

Dito kita ni nga YFM. Ang manis. Ang kayang. Araw kita to perindang. Ato ya ulat-lat. Woo-woo.